Kung tindo ado marang tinto, marang tin tindo hasla ko ni tumak kinako. Ado kan tahle itong ket king kan ko ado ni dhay budhi kung kin gidre ane jen etem tapal kan do. Oleh unge ado un kin baria gidre habor kate nuku ko jawara kan do aro nuku ko samangre ado e mele amat e hek kondo nukin do. Ara si sakam he kuli gidre do. Ar kura gidre kan do sendra kan kareho noa ni tumte ado do de la kimpe ado una ditu ado ona ko chotier ki ako ado chotier ki khan ko ado na paige ado ona chotier sare ado na ona handi na bude ado ni pilchu ge pilchu hala ado ha ego ra chai kala tala na chare ode ko ge guri pharcha ke te ode ra ado ani bonga chai kana ado na chotier na handi do neta abo do na dengue kora gidre unku bon kamiri bon theka kwa bon mendo ona jekhon naiki oban ha e bongai ta bona undu tikin e pre ka pe mitteng re do ta handi ar mitteng re do modro handi ona tin ona ko du lakina ar marang ro e khen da ye tikin e pre ka pe adon ha e bongai undu ka do unku ko bakhere ta bona ko ma johar gosai tilchu haram pilchu budhiya ora re chetier mitunte randa usurda ne emke chalte mosai niegem chere kya marang kya sukte samarte atang kya telatiya mosai no hoy